0: Xiomemeque. Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
1: ai virigari no handu ha ogwe ratu kageta ngito ingata e handu agwe gando uguo aya mudo gite kada ngito da kambia e ngito ingate to kambia de mudo bia chake ekyo rapika e dikiru no gene to kyoro na are ma

Hallelujah. Roshini rwa umothe. Nie dugata yaku na mwarigwo Lucy wa Ngunjiri nyitanire na thuria ya tumia anake na iretu na ciana. Tuli bururi wa Kenya na nja ya bururi wa Kenya. Nitukwenda we Ngai munene wa nene umenye ati nitukenaga muno niwe. Nitukenagio niwe na nitukenaga niwe. Tondu ni utwikaga maundu maingi mega na manene tutangihota gutariria. No gatwenda hingo ciothe. Irio iria tũrĩaga ũgatũhe nĩ twa gũcokeria ngatho. Maĩ tũnyuaga ũgatũhe gĩa kwĩhumba ũgatũhe nĩ twa gũcokeria ngatho Mwathani. Mũmbi wa igũrũ na thĩ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ mweri ikũmi mweri wa gatano, twakũinamĩrĩra gũkwĩra atĩrĩrĩ, nĩ tũkenaga nĩwe na twoka njainĩ ciaku na gũkũinĩra na gũgũcokeria ngatho. Twĩna ihinda iraihu mũno twa gũthathaiya, twa gũtĩa, twaigua nyĩmbo cia gũkwambararia o tũkiuga atĩrĩrĩ, nĩwe ũtwĩkaga maũndũ ma magegania. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ gũtũtirĩra gĩthithi. Tha ciaku igatũkua Mwathani. Ithuĩ tũkona mũthenya ũmũthĩ twakwĩra nĩ wega. We worship you. Nĩ twagũcokeria ngatho. Receive our thanksgiving. Amũkĩra ngatho kuma ũriku wa ngoro citũ. Nĩ ũtuĩkĩte wega. Twarũrũngana Mwathani gũkwĩra atĩrĩrĩ, harĩa tũkinyĩte nĩwe, harĩa tũrorete nĩwe, na ũtugi waku nĩ ũtũiganĩte. Thank you Lord. Nĩ wega Ngai mũnene, nĩ wega Ngai kĩhoti, nĩ wega we ũtũraga muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jesu, nĩ tũgũgũkumia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ũtuĩkĩte wega, nĩ ũtũthaithanĩrĩire, nĩ ũtũmĩte tũhote kũrũgama. You are the mediator between God and men. We nĩwe mũnyitithania wa andũ na Ngai. Ei, na nĩ wega nĩ tondũ Jesu Kristo maandĩko maroigire atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Corinthians, Akorinitho wa kerĩ Mwathani 5:17-19 atĩ we ithuĩ twatuĩkire kĩndũ kĩerũ, maũndũ ma tene makĩhĩtũka tũgĩtuĩka kĩndũ kĩerũ, andũ erũ, ũgĩtũcokithania, ũgĩtũiguithania na Ngai tondũ nĩ tora nĩ twona Ngai nĩ ũndũ wa mehia rĩ. We Jesu ũgĩũka nĩgetha kũhĩtũkĩra gũkua gwaku na thakame yaku mũtharaba-inĩ ithuĩ tũhote kũiguithanio nawe, tondũ we Jesu nĩwe ũiguithanagia andũ na Ngai. Ũgĩũka nĩgetha kũhĩtũkĩra gĩkuo mũtharaba-inĩ rĩ, ithuĩ tũiguithanio na Ngai. Na rĩu mũthenya ũmũthĩ nĩ tũiguithanĩtio na Ngai, tũgagĩtuĩka ciana cia Ngai kũna, tũkaingĩra thĩinĩ wa ministry ya reconciliation, ya gũcokanĩrĩria. Ũrokumio Jesu, nĩ wega nĩ twagũtĩa, nĩ twagũtĩa. Roho mũtheru we mũtũteithia, roho mũtheru mũtũtongoria, roho mũtheru mũtũmĩrĩria, nĩ twagũtĩa, nĩ twagũcokeria ngatho. Rũcinĩ rũrũ rwega, oya ngatho citũ, oya ngatho citũ. Twarũrũngana mũthenya ũyũ ĩ, tũkĩina rĩ, tũgĩgũcokeria ngatho, tũkĩigua kiugo gĩaku rĩ, tuoka gũkũngũĩra mothers, aciari aitũ, arĩa matũciarire, arĩa matũkuire mĩeri kenda, arĩa managiĩka nĩ ũndũ wa ciana ciao, arĩa Mwathani managiĩka makĩrera ciana, arĩa managiĩka Ngai, amwe tũkũmakũngũĩra mbĩrĩra-inĩ, onokorwo nĩ makuire magĩciara, onokorwo nĩ mahurũkire nĩ maũndũ matiganĩte, no atĩrĩrĩ Ngai, we recognize our mothers rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ wĩ Ngai mahinda mothe rĩ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩ, tũgĩcokia ngatho na tũgĩkũngũĩra mothers rĩ, mothers arĩa othe megũtũthikĩrĩria, mothers arĩa othe matarĩ haha na matoĩ ũhoro wa Kameme, marĩ bũrũri wa Kenya Mwathani, marĩ Africa arĩa othe, ũmatirĩre gĩthithi gĩaku, ũmatirĩre gĩthithi marĩ Asia, Middle East, ũmatirĩre gĩthithi marĩ mwena wa Europe, America, kũrĩa Australia, Canada Mwathani, Brazil, North, South America, atumia othe Mwathani, arĩa metagwo mothers na arĩa prospects, oh God, magatuĩka mothers, ũmatirĩre gĩthithi gĩaku. No kĩmeka manene rĩ, ambĩrĩria na niĩ Mwathani, tondũ ndĩ haha ndĩ mũtumia na ndĩ amatha, amatha kũrĩ aingĩ, arĩa ndanaciara ngakua mĩeri kenda, na arĩa wanahe Mwathani matũraga mathikagĩrĩria mũthingu na ngĩhunjagĩria ngatuĩka nyina wao. Ũkĩrathimwo ũkĩoya ũkĩũmĩrĩria rĩ, ũnyambĩrĩrie Mwathani, naguo gocio gũcokerere. Rĩu twanyiha tũĩ atĩrĩrĩ, kũrĩa guothe ũtũigĩte thĩinĩ wa thĩ rĩ, twĩ moko-inĩ maku, tũrĩ ciana ciaku, twĩ hamwe
hamwe nawe tutingiurirwo tutikahuka tutika tutikorira ni tondu aria makwihokete matiuraga na matihukaga urogikumio wi ngai munene theini wari to aria Jesu Kristo the dathirithia guku guothe once again na thakame ya gaturume dathirithia guku guothe thikagiririo Kenya ri yothe county mirongo ena na mugwanja dathirithia guothe dahungura ma county na thakame ya Jesu guku datangathatiriri andu ni mekwihanda ni mekwirugama na ni megukumenya dahungura theini wa Africa ri yothe mwathani na thakame ya Jesu datangathatiriri guku ni ugwitikio ni ukwendwa ni ukwihokwo na thakame ya Jesu ni gutherera theini wa ritwa ria Jesu Kristo dahugura Asia, Europe, Asia yothe, Middle East, dahugura Europe, guothe mwathani, Australia, dahugura America, United States of America, Northern South, dahugura Canada, dahugura Brazil, dahugura the yothe, na thakame ya Jesu Kristo, na dataga thatiriri, tondu thiini wa thi ya kiroho gutire mihakari, hinya wa Ngai, uria warutire Kristo kuma kuri aria akuo, wikire andu aku hinya, mahote kwihanda, mahote kurugama, mahote kuruta wira, mahote gugutugiria, mahote kwabararia na we uture we Ngai theini wa ritwa ria Jesu kuma haha ndiri unene waku ri urogithirokire ni tondu gutiri uhana tawe oya ici ni ngatho ciaku oya gwikirirwo Ngai munene oya gwikirirwo Jesu oya gwikirirwo roho mutheru oya gwikirirwo dakiria mahinya mothe mahuranaga na kigongona kia Ngai maroho mothe na igongona cia ngoma iria ihuranaga na jenda cia Ngai iria itumaga ndu maremwo ni kugia hinya na guthie na mbere dakiria magongona mothe mahuranaga na wira wa Ngai na hinya wa Ngai na uge wa Ngai magongona maria matumaga andu mokira mage kuigua kwenda Ngai na mage kuigua kwenda kumuthikiria dakiria magongona macio na undu wa thakame ya Jesu Kristo na datugiria Ngai uria wikaga maundu manene riu Jehovah take over de waku andu aya ni aku iria tuigwite ni ciaku na kuria tuguthie na mbere ni we Ngai rito ini theru ria Kristo twahoya na twacokia ngatho amen and amen and amen to ahoya tutikitie mwathani utuigwe mwathani ni twaguthaitha utuigwe na ritwa riithe na ria mwana na ria mweo mutheru ni gutuike guo

Rosinero umuthi atumio the mageturia duciao. Gaya romu rathi maromu iguaga. To inero ne brother ben githa yo iga atumia. Gaya murathi mage ninyu mutumaga kwagire ninyu mutumaga kugeme na guthakare gaya romu ikaga wega. Mukorino walea urajira akorino atumia marugamirirwo ni ciari ndi nyina wanyaga ekuria mwena wa Nakuru wega no tugi waku Jehova Ngai munene mutugi na muiguatha ni gugukumia ni tondu ni wetikirire njiarwo ndi mutumia mwathani miaka mirongo iri na itandatu ni wanahe opportunity ya gukorwo gwakameme nigetha ndongoria andu aku gukwenda gukumenya ona ninge gukwihoka ni undu wa ciugo ndanaria ikaguna mundu handu igateithia kana undu ndaneka andu magateithika ni ndagucokeria ngatho ndoiga ni wega ni tondu wanahuthira ndi mutumia ndi gwakameme ndi na kuhunja ngithiururuka ngihunjagia wanahuthira mwathani na ndakuinamirira gukwira ni wega thiini wa ritwa ria Jesu ni wega ni utugi utugi uria wanatuma hote kwihanda ni wega mwathani ihoya riakwa rucini rwa umuthi we wambararite muno na wiyuirwo ni unene toria we ngai ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na undu wa hinya wa thakame ya gatume rucini rwa umuthi ukinyirie mutumia wothe uthikiririe utugi wa mwanya aria mari arwaru mecie na mathibitari-ini utugi ndaingira kuu guothe makomete mwathani na undu wa thakame ya gatũrũme na ni tondu wĩtha na mũtumia na tondu wĩtha na wanahũthĩra atumia na njĩra nene ũtugi waku ũtũme mokĩre to atumia arwaru-ĩ nĩ tũrahoera athuri anake na airĩtu mwathani ona airĩtu matarĩ matuĩka aciari no nĩ magatuĩka ndahoya igũrũ rĩa kĩĩrĩgĩrĩro gĩaku thĩinĩ wa ngoro ciao andũ matarĩ kĩĩrĩgĩrĩro magĩe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtirĩre gĩthithi ta bũrũri nĩgetha bũrũri ũyũ umĩre andũ marĩ ũhoyagĩra nĩgetha tũtikanacoke harĩa twarĩ mwaka wa 2007 tondũ 2027 caitani avangĩte gĩtama kĩũru makĩria na rĩu nĩ twarũgamia ihoya na makĩria tũrĩ atumia na nĩ tũkũhoya makĩria nĩgetha ciana citũ itikaninwo itigaitwo thakame na nĩ tondũ waigire hĩndĩ ya Jeremia atumia arĩa marĩraga na kĩgimetwo marĩre makaire ngai igũrũ rĩa ciana na mĩciĩ kĩrĩro kĩrĩa kĩaiguĩkire Rama gĩkĩiguĩka Rama mwathani Recho akĩrĩrĩra ciana ciake gĩtikaiguĩke Kenya rĩngĩ nĩ tondũ Kenya gwĩ thakame bara ya ciana citũ cioragirwo atumia nĩ maragũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwathani na kũhoya kĩrĩro kĩrĩa kĩaiguĩkire Rama atumia makĩrĩra na kĩgi nĩ ũndũ wa mĩciĩ yao rũcinĩ rwa ũmũthĩ atumia magĩgũthaitha wĩtĩkĩre tu ngai na ũnene waku gũtikagĩe ruo na kĩnyarĩiro kĩngĩ gĩgũthiũrũrũka Kenya tondũ nĩ ũrĩ tha na kĩrĩa wombire twarega ciana citũ majenzi na marika marĩa matiganĩte mwathani kũragwo twarega athuri aitũ kũragwo na kũhinyĩrĩrio twarega arĩa tũciaranĩirwo kũragwo kũhinyĩrĩrio twahoya tha cia ngai maithori ma atumia magũitĩkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũtũigue tondũ nĩ ũrĩ tha

Kera ojigwa tumia matunyirwo migunda yao magitunywa indo cia wathuri makwa kana aciari yao makwa atumia matoraga naruo ni kwaga kihoto muthenya omuthe ngai muthenya omuthe tu toria wi ngai munene.

Ojigwe oigwetha ni undu wao atumia aya maturaga na maithori ni kuhinyiririo ni athuri yao matire wakwira mekwira o matire wakwira matirire githithi we ngai munene aya makinyangeirwo thi mari ihwa rithaka atumia makinyururio magiconorithio ni ciana maciarire na makirera matirire githithi atumia mararira ni ciana kwaga mawira tha ciaku atumia makwireirwo maroraga twana makoria na rikorwo ngai ni nie wakuire handu ha muthuri uyu umatirire githithi we ngai munene atumia kundu guothe maundu matiganite Kenya Africa have mercy this morning Asia Europe America Canada Australia the other atumia maguthaithaga ni undu wa maratathi maraguthaitha ni kuhinyiririka ruo ni mwiri have mercy ni undu ni uritha na ruo uratugira we ngai munene urotha maka we ngai munene uroweka manene we ngai munene njaine ciaku ni kuri kuiguirwo tha ni tondu ni wekaguo ri tuteithie ta mutumia wa thaburi 31 tutuike atumia ehokeku tutuike atumia magwitigirite atumia amwe mahuraga umaraya na ni mathina monire angi mageririe kwaririo makiaga atumia aya ni aku ngai rucini rwa umuthi maithori maito metikirike kuriwe tuteithie kuhota kwirutaniria na njira igukenagia tuteithie kuhota guthoma tuteithie kugia uge waku tuteithie kuhota kuramata micii kanitha bururi na rĩu ithuothe moko-inĩ ma ngai mũnene mĩciĩ itũ moko-inĩ ma ngai mũnene maũndũ maitũ mĩhang'o itũ mũthĩ thikũ iroka moko-inĩ ma ngai mũnene gũkũ kameme moko-inĩ ma ngai mũnene nĩ tondũ nĩ wĩkaga wĩonanie oya ngatho citũ rĩtwa-inĩ itheru rĩa kristũ twahoya na twacokia ngatho amen and amen and amen twahoya twĩtĩkĩtie mwathani ũtũigue mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue na rĩtwa rĩa ithe na rĩa mwana na rĩa mwa mũtheru nĩ gũtuĩke guo

Atumia mathinikanirio ni athuri magithinikanio magiteo makiriganira maturaga makiyekaga ni undu wa ciana ciao na maroraga ciana ici makoiga korwo ti ciana icio na no nyume gukuthie kuna kana thie kuna ngethe undu rucinirwa umuthe gatu.

0: Dau cu Americheda. Dago Shiara. Dago Mirei Mira. Dago Dudera. Na washoka wanyagia. Kai kuona lirotigo korai. Kiha tare. Kiunaga utamugete. Tore agimana sube. Ogiena gidhomo. Thutha wa gothoma ri. Wathikia matawa. Wariganirwo ni aciari. Ugacoka muciari ithandũkũ. Kai asante abura ni matekei. Na kuona lirotigo kura. Ndoka gwaku waiga. Mathe ni ahũrwo ndawa. Nduya citĩke. Wariganĩrwo. Ngĩtenda ngĩkũrera. Marĩtwa maitũ nĩ wariganĩirwo. Ndaigua wanjĩta Mathe. Thoguo wamwĩta Buda. Cũguo wamwĩta Kĩheti. Ũkagwo we ngari-inĩ ndũngĩmũhete ngari-inĩ. Nĩ ithereroĩ kana nĩ rũgũrũ werekeire. Mũregakĩrwo ndarĩaga kĩhetwo na mũndũ ũkũũra ndagĩtũngaga ndũgũ. Ciana cia matukũ maya, athĩkagĩrai aciari anyu, heagai aciari anyu gĩtĩo, nake Ngai witũ nĩ ekũmũrathima. Irathimo citigage ta mbura na mũtũre matukũ maingĩ thĩ ĩno.
1: Chairman Top Care Lads Kenya. Rĩrĩa ũgũtua itua rĩa kũgũra mũgũnda, he ciũria mũndũ eyũragia ta ndarĩkia kũgũra rĩ, title deed ngaheo rĩ, gĩa kerĩ ndaruta deposit ona nini rĩ, icio ingĩ ngũheo ihinda rĩigana atĩa ndĩhage o kahora o kahora. Wagũra mũgũnda gwa Top Care ũmũthĩ, no tũkũhe title deed na all completion documents mũthenya oro ũcio, ũthiĩ wĩgarũrĩre ĩthome rĩtwa rĩaku. Woka gwa Top Care waruta deposit ona ĩnini, nĩ tũgwĩtĩkagĩria ũmbuke broti, mbeca icio ingĩ ũrĩhage o kahora kũringana na muonere waku wa mbeca. Twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja Mũthara 595,000, nakuo Joska Kagudo Road tũgakwenderia 445,000 only. Tũhũrĩre thimũ o rĩu 0719111555 o rĩngĩ 0719111555.

0: 0027 00 hoke na ciũria iria gũkorwo mũrĩtie tũnyitithanie na ciaira tũcokie ciothe tũinũke tũkona rũciũ ũtukũ kuma thaa mũgwanja ciothe kũu nginya thaa ikũmi rũcinĩ. Tũrona ndagĩtarĩ Catherine Wanjohi na Tuesday na Wednesday na Thursday ndagĩtarĩ Caroline Mwai kana Caro Mwai wa Car Health Clinics, harĩa tũrarunga mũhuko waku, mwĩrĩ waku, na oho tũkarora mwĩrĩ waku, afya yaku ĩhana atĩa. *441# nayo nĩ thoko, he mũndũ ndakorwo ndahũrĩra ndamũria nerĩ nĩ wamũkĩrire, tareke tũrie aiga kwenda mbia. *441# mũthenya waku, mũthenya wa mũnyaka mũnene wa gũkorwo ũkĩhotanĩra kĩrĩa gĩothe kĩhaa thĩiniĩ. Happy Mother's Day harĩ we rĩ, maitũ rĩ, nĩ ũkũngũire mũthenya ũyũ wega? Ciana ciaku nĩ ciũkaga gũkũng'etia? Maya mothe nĩmo tũrarunga. Ũkorwo wĩna gathimũ no ũhũrĩre, ũkorwo wĩ Gen Z nĩ ũthiaga kũgetia mamu wanyu, nĩ wamwĩra Happy Mother's Day, nĩ twaranĩriei. Nerĩ,
1: Nelly,
0: nĩ ndacoka rĩ, ngĩrĩtwa Nelly rĩ, nĩ rĩ marĩtwa marĩa uga macabaga two purpose, atĩ no wetwo Nelias na no wĩtwo Nelly,
1: rĩu nĩ Nelly,
0: na no wĩtwo Kanyi kana Kanyi.
1: Haya,
0: mau nĩ marĩtwa marĩa rĩtagwo a female and a male.
1: Okay,
0: ngwĩciria waiga wĩkĩrĩrwo tũbeca wanjara waingĩra *441# wegũrĩra kĩ?
1: Thimũ.
0: Wagũra ya mbeca cigana?
1: Ya 27.
0: Niĩ ndakorwo ndoiga wĩkĩrĩrwo mbeca, ndũrenda thimũ?
1: Ndĩrenda tũbeca.
0: Ndwĩkĩrĩirwo bado? Ai, tarora message. Tarora message. I am double sure hĩndĩ ĩno thutha wa ndagĩka ta ithatũ igĩrĩ ũguo wĩmwĩkĩrĩre mbeca tondũ. Na nĩ wona ciringi ngiri cigana? 20
1: na mũgwanja
0: nĩ ciaku. Asante sana. Aigiri agũra thimũ na ndarenda, arenda mbeca. Nĩ *447# *441# nĩ *441# nĩ *441#. Ũria ndagĩtarĩ kĩũria gĩũkaga nĩ 0719222700. Nĩ mahĩndĩ, nĩ infections, nĩ gũkorwo wĩna thĩna wa diabetes, rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũkorwo na thĩna wa mũtwe, rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ũkorwo nĩ thĩna wa arthritis, ũragia ndagĩtarĩ kĩũria gĩũka nĩgetha akorwo agĩgũcokeria. Alright, *441# hau nĩho maũndũ mothe marĩ ma mbeca ciaku iria we ũkorwo ũkĩrengerio. Nĩ *441# nĩ *441# ta imagine wĩna thirĩ wa ngiri igana rĩa 50 ũgĩthiĩ ũkaya rũni rwa ngiri igana
2: nĩguo,
0: kana ngiri magana mana, kana ngiri magana matatũ, kana ona mirioni. Rĩu thaa ici tũraria nawe, ũtigĩtie ngiri ĩte nĩ cira kũgĩa mũtwe, kana ngiri 70 ũingĩre harĩa thoko-inĩ uge atĩrĩrĩ, ngũgũra nduthi, ũgũre nduthi nĩ ya ngiri igana rĩa 50
2: ĩtano.
0: Haya, hena ng'ombe ya ngiri igana rĩa 50
2: ĩrĩ,
0: ngiri igana rĩa 20 uge atĩrĩrĩ, ndũreke ndĩhe ciringi ya ngiri ĩte icio ĩ, ndiguona gabote ndĩage, okorwo nĩ ng'ombe, okorwo nĩ nduthi rĩ, ndũreke ndĩmarehe ngiri ciao 70 ndiguona 50 ĩ, kana ndĩmarehe ngiri ciao 80 ndiguona, ũrĩa ũgwĩbanga na mbeca ciaku
2: nĩguo,
0: ĩ nĩ 50 plus 70 is 150 ndĩ henya. *441# tũtiri hei na ndereti, tũthonge gũthonga 0702966122 0702966126, SMS ni
2: 20 20014,
0: SMS ni
2: 20 20014,
0: na okorwo ndĩ yandĩkithĩtie *441# yandĩkithio rĩu ciringi 20 nginya 60 wĩgũrĩre kĩrĩa ũkũgũrĩra. Ndakwĩra namba ithatũ nĩ ngiri 30 namba mũgwanja nĩ ngiri 20 irekĩrwo mpesa-inĩ. Atumia, ithaa rĩrĩ maraigananio na arume, tondũ nĩ twamba kũngũĩra mathaa mau merĩ ma mbere. Rĩu haha nĩ gũthonga gũthonga na *441# 0702966122 0702966126. Atumia nĩ makoragwo na mathĩna, na nĩkĩo njugaga ciro wakubwa seeds ũgeithia niĩ mũno, na ũgeithania harĩa kwa Mwai kĩa kĩna ngobu wa bina Faith wa irimũ yo anti ciro wakubwa seeds tũkĩaranagĩria. Okorwo warĩria ciana iti ũkaga gũkũgeithia ta nĩtwarie. Halo, Kameme, ndĩ mwega mũno, ũhoro waku?
3: Wega mũno.
0: Ĩraria nao?
3: Ũraria na Mirenjagi kuma Girigiri.
0: Happy Mother's Day.
3: Happy Mother's Day.
0: Asanti sana. Wee, urutaga wĩra ũrĩkũ kũu Mĩrĩ?
3: Oye, no ibarũ oro ũguo
0: ĩ. Aha.
3: Harĩa ndonera haha na harĩa.
0: Na nĩguo gũthiaga thikũ icio harĩa mũndũ anyitĩrĩra rĩ?
3: Nĩguo.
0: Ona ciathira kara tũkeyũmia ta wakahĩ.
3: Akĩrĩguo.
0: Ondoru andũ nĩ hĩndĩ marambia kuga ngakĩ, tamuanga, tamuanga kĩ, maũndũ mau ndirĩ ndiramandastandi. Na tukinya tukuhereirio hau uguo mwana mwakinya hau ndimukamenya ra mugeka.
2: Mwakani
0: ni ngatondera mukiguye ni ngigikiwa ni. Hello Kameme.
2: Shuka.
0: Kaboom.
2: Ni kwa hivyo tega tukimoro.
0: Ngotiri na uru guko. Tuna DJJ.
2: Na
0: ninga nyita
2: DJJ muguko.
0: Okamuuga guko.
2: Eh.
0: Ndogyo kayo kwa bararie. Woi guko na iguru guko herere muti nigetha kurugame.
4: Ehe, ukauga atia.
0: Mwire tu na miaka
2: miroga yuri.
0: Ena mwana.
2: No ndi mwite man.
0: Nikike qualify ya mundu gwitwa mutumia.
2: Mosiari ni mundu mimi mwa yuri gwiciari.
0: Nigo ndoiga, nikike toma mundu a qualify kana mundu ngire kirathi gya gwitwa mutumia.
2: Tutikaga ni mwana.
0: Taru uri. Kaheri. Kamya kai kominata tukarua ri. No ugete kihiringi.
2: Asa dugigeta.
0: Mutumia akaire tukagia mwana ri. Na nikogithia na nikarera ri.
2: Riu kawe gwitu ni mwana wake.
0: Oh ehe.
2: Ye.
0: Okay.
2: Yugo niguo kuri.
0: Okay, yugo niguo kuri nyumwe na DJJ.
4: Ngeri gukuriti.
0: Eh.
4: Tareu we mwana wa miaka twari no mwita mami.
0: Ni.
4: Ye.
0: Eni akikore mami ale to mami ni mwana wake. Ona ningo kimwongerera riu ndimwita mami.
4: Oh wita mami.
0: Eni. Star 441 hash. Did you get here? Sade mugi pio star 441 hash. Star 441 hash. Rikano regira hau thini. Ugacagura na bemu igireitha tu inya ithano ithatu mugwanja dakwira na ba ithatha tu nikindu gitagwo solar ya create. No kone yogurite. No koro ni ndu kwendo kwenda create. Dukigira hau star 441 hash. Ni gatha weekend ikwambiririe. Na ona mukumwari komi school fees. Urekia kuri hane grit wedi. Na si hau thini wa star 441 hash. Come here, me. Hello.
5: Hello.
0: We mwega.
5: Mwega.
0: Rita go atia maitu.
5: Rita go nina Benny.
0: Nina Benny, happy Mother's Day.
5: Happy Mother's Day. Na duke ni kaji jamu nande dimu yako wako igira.
0: Ehe.
5: Na nini kwa da nime jawa mada hanini.
0: Kwa da kumwa jawa dereti ugi atia.
5: Gidi atire nini dewa ikili.
0: Ate?
5: Dewa iheigere.
0: We haiheigere.
5: Yetemwa kena miaka da teke ebe na kiri kiri kena miaka 29.
0: Aha.
5: Teure.
0: Eh.
5: Nini tuwa hitani yene ide 2024.
0: Mwakosi uradhirire.
5: 2024 ore oge.
0: Tiwode laki uga nota mwakosi uradhirire hewedo.
5: Jiumako.
0: Aha.
5: Yediko ye itajakodo.
0: Aha.
5: Mwana keda muore adimo siyo mkono reu.
0: Eh.
5: Aje dire. Na mwene kekikira ya uore adimo ajo kejia kereere.
0: Eh.
5: Tomu haka
0: mami ga kuhura gira. Aha.
5: Tumitoka ukiria na kamutino kanini ka papa wao.
0: Aha.
5: Nani hara tuwa kia leti na hivi hali hadi tumu metodo hivi beta kujura.
0: Mutino siyo wale waki?
5: Aike tione gari.
0: He.
5: Yeah. Yuhu magedi kumuona.
0: Mhm.
5: Gemori ya papa wanyu haya nante.
0: Aha.
5: Akeje akare hako kia.
0: Ate?
5: Akarega kujira.
0: Aha.
5: Ajo kile damu ya nikitunga kejia mamu. Pia kwe justify hali nye. Wene wewe na marakia. Nye mida yile dara akaraga dukile kekuye.
0: Aha.
5: From last year November. Ete kia kanorege dari ya hudiragi. Na dari ya ria nani.
0: Mwanake waku?
5: Waku wa siyaga 1992. November 28.
0: Ginyo nari kana ginya ni November mori 28.
5: Na gimu siare da na kuru jam ro bisho kade. Operation.
0: Ate?
5: Gimu gera jam ro ya na kuru. Wai wa?
0: Eh.
5: Bisho kade ya ni dio boden bodo boden ni makane ti.
0: Mhm.
5: Ogwa da wa si yes.
0: Mhm.
5: No, ne drive atai jemu ra shugo kaya ka banya de go de demu re eve you know.
4: Iyo yo gina ke aika gati ya.
5: Osho gine tuara gina ke once inahwa no osho gida de mau duma iji. Na niya kiti kora go fatari tego tei. Niya fatara gari.
0: Tara kere ni maito.
5: We muega mani.
0: Tara kema ito ito gori. Wajira tago jina wau.
5: Gitani na
0: Ben. Akeguri nyina Ben. Wajira wiku.
5: Dinaroko.
0: No reke nguhurira thimu tuire nginya kuwendaga kuragirwa wendaga kuragwo niki.
5: Ehe, ogure.
0: Tarakiajo na baya kuwe. Tuwari yei. Na dukare gethi muwe.
3: Gegete.
0: Ii, nigeta tuke iguwane. Eni.
3: Tawa.
0: Begi muna muna muna.
3: Yana nidariega.
0: Dukare gethi
4: muwe. Dukare ge, dukare ge.
0: Jareka. Dukare gethi muwe. Waki, akijira gine hidariega. Nanuwe deda kwa yadhi muweno wei.

0: gucenjia thini wa redo nesikiza tio nina aku uracenjia haria mobis kiza tio mobipol urahinya staff ngai urahinya na w na bai nyana bai da toga toma go 23 175 watu mani utumiru domeri kuma safaricom ina de toma kiria na rikidu rare guo ukatoma na ba e kana na ba w na bai da to na bai nya 23 175 atumani utumiru domeri kuma safaricom muka sedia skiza tun uka kenia ria mara kuhuri haria ha dhimu ni 0702-966-122 0702-966-122 0702-966-126 SMS ni 2014 SMS ni 2014 Karao Aterere, katuke, karao maragariria Iguwa modo narajera no abeleria fitina Dada kaita adulia bebeza Katuke, karao ando maragariria kuhakuo mararega Na marauga tibere Eone message jitini ya dadoma. Ni ya bale kita na 109. Tenga duke. Kara awa du maragari liye kuhakuo mararega. Na marauga ti bere. Star 441 hash. Nega yuwa tuwe kandiliere. Mahado hari na maya getu ira Musa fara. Musa ali getu ewe kate. Ugedo maruga noruwa Musa adama. Urea dene kire kumahedere oririe gai. Wene weo. Ajar dia beha, wah kemurah weh. Nanti orang yang ni dorang akan dijatuh tanah nanti nampu mudi naik dan rusia noni. Ayam huai ayam. Lafare ya weh beri ha uginya aku bisa nak kodo uginya gay. Era kamu sa dia weh tu ni nego kira siu gomro wanyo kau itu haruni. Aku dorang aku era jabe musa jus yo itu aku firauni. Ane mai mira kuo. Eh mai makuo. Duku mira gosio green mira guena. Mira kamera guena. Madai ne kiri ate ya. Tuti geti omu eh. Tumebakisha moja Tuwabia kuhini ya tugosi Wewe Tualijua jiji Jaini muwe ngato tile tura kwen Who doesn't kill you or kills you Makes you strong Jaita kuragagi kuheaga uge wakohota Kwithema kiukigi ugadonga Higai maitho tu Dakitari atu inagate Oke iwewe na dena wa muere Haha kadri ni ya igaga Atu kigwe na dena wa muere hoda hodereri uga ga ne de di ah kada ah krau digo di ditareri ah ne ga di ah ne tamoro thio gioka gokurio kahinga maitho ne haku haya star 441 has to work yuri ke muisho kanokoda tuike ya teruo ku yaku ne iriku kanokoda tuike ya tia
1: na tuike yuri hage korohe na kio
0: eni
1: yes
0: kameme hello
2: hello
0: we muega
2: ye muega mono ga nke
0: e
2: Ini dah wajar gaya ni di mana kau jira diga kau kau wajar gila doa di kau gak pin yuk kuera.
0: Oh nama kehora di mau mai turu. Tarik aja bin happy Mother's Day. Mau kehora di mau turu modu na bayar modu nyona ga?
2: Emma.
0: Di naga di mau kehaga tak kau tell us the set. Emma noka noka kau gua greeny na baju. Nuriya muri aige.
2: Di umi dia dah oh dia dia terere. Nde gwethe te muno. He madamu koragwo na ikuru igotini wa uga etagwo Jeni, aga Jeni.
0: Etagwo Jeni Muthoni.
2: Jeni Muthoni. Tondu ne de cira wa kwa ndagwite. Anga twedio 21. Naga nyona atari ndehe ciarirwo.
0: Ukigwatia.
2: Gegoa had kodo era in steam cell. Gegea na gavena. Na sira neda sireta. Na lugo shoka o shoka dudo si o da kolira go tire failo ko igoro. Na diona modu ako ko jereta ne ate ago go ge di to do failo e hereta ko gei ni ko ona ni sira no abirete. Na diake na iruo na ke. Ni no nye de tu de izio ma.
0: Madam Jane Muthoni. Liweli, ni uko nyadikira message 2014 od madhani madhira maitu.
2: Diwe kwa adika fafa
0: wito. Weko.
2: Diwe kwa adika.
0: Weko sawa, weko.
2: De naikuru.
0: Ha.
2: Eh?
0: Naikuru ha?
2: Elbagon.
0: Elbagon. Wetaku wawu.
2: Juria.
0: No, Juria o.
2: Juria. Julia Wairimu.
0: Mm.
2: Kana nyina wa Boni.
0: Namba yaku irikitana namba iriku ithatu cia muico.
2: 550.
0: Andikira ndagitari namba iyo yake ningu ningoya namba yaku hau ni akundumira.
2: Ndagitari ucio.
0: Catherine.
2: Ndimwandikire atia.
0: Umwire ni we mwire mwire ndira ndagathuke mundu.
2: Yego ikikira.
0: Namba yaku irike akirege niki. Namba yaku irike 550. All right, oro riu.
2: Ma.
0: Asante sana. Rekatu rekire na kuhera na bada gitari. Tondo ni tuwariki ya kwari ya na mutumio shio. Namba ya gitari meandike na ihenya. Hali ha star 441 hash. Digo shile hao doti getie. Namba ya tuirako negelia besha. Tunegira na bada gitari.
1: Namba ya Eden Clinics ni
3: Hundred. Taima Jini, omuthenya omuthenya. Mihango thutha wa iriengi. Thafari thutha wa thafari. Narimwe narimwe deadline shiga gutengeria. Marathimo ni shiririre. Na gatagate kama ya mothe. Uri waikana duri na muteithia.
4: Abiriria muthenya waku na charged. Energy drink zero iria irakuhe mayo hidiria wethi. Ugashaja muka. No kongerera mayo maku. Nironekana na mesha mo itiganete ta pineapple kick na lemon burst. Wenyi tre charged yaku omothe na thogora wa shilingi 50 tu. Charged, recharge na taste fiti.
5: Hey, ni de mboe kumani. Ona dirame nyagu irorera ki.
6: He?
5: Ona boe kana kuena K24 Plus mani.
6: Ate ki?
5: Tadhikireria. Drako ya hookup emwe legit ili na movies.
7: Venye alijipata kwa hichi kijiji. Hajui yeye mwenyewe.
5: Series.
8: If we have any chance, we need my old team.
5: Ona aginya sports.
9: And still, Salah. Oh, sensational.
5: Wow. Eh, tiga tu. Bado ili na reality shows na animation siya siyana. Ta imagine, ili aginya na live channels.
6: Ai, we tiga, na subscription mare datia.
5: Doka make, imagine, ne free of charge.
6: Yani gotire na subscription.
5: Akire ni drako ina modo, ni sare kabisa. To download K24 Plus daishi, ikutoe na mtaratara.
10: K24 Plus, hook up legit ya entertainment.
0: Alright,
10: oh yeah, it's free.
0: Evo go, keige ne duka neiro. Haya, rekatothi ye gayu itu akwane na kurathime. Tuhona ne muthenya waro sio tuko kuma thamu wa jaginya thaiko misio tuko. Monday na Tuesday tuko na dagitari Kavri nwa joi Warden Clinics na guwa Wednesday. Na Thursday tuko roda dagitari Karo Mwai aka Health Clinics. Tuwara nirei na tuwara nirei gaiwi tuweda. Na beo da heana. Na mutu mio sodera haurea na bama ito itu. Na baya kia rikete na 550. Okoro na baya kudiri rikete na 550. Doka haurea dagitari Kavri ni kumwira. Deru watu he na baya kathuke. Dego kuhe nukuko kimuthenia. Mutumia mina muthuri na ciana na family ona kenenda kuhuruka kugu tiga na beo tu ereketa na 550 ah Benny azio ige kore el bagon 550 yo no tu kuitia dagitari na baya kwa athimu na guwa wega wa mathani to Jesu Kristo na wendo wa Ngai nayo gwatanda roho mutheru ero tura na ithiru hingo ciothe tene na tene
1: amen
0: tu athie we monake tot keinuke
11: keinuke
0: eni na ni yo manyane go hoire mehia maria mothe uhitirie no wega tugatheragia microphone ine ndo agethie kurutira magao na guku para

0: Na ndienda twambe tuingire haha thimu-inĩ twethane na mũndũ ũngĩ, na nĩ mũndũ wĩgũrĩire kĩndũ haha thĩinĩ wa thoko ĩno ya *441#. We nĩ wĩingĩrĩte thĩinĩ wa thoko ĩno Sunday ũmũthĩ, oya thimũ yaku ũhũre *441#, ingĩra hau wĩkĩre bid, na ndakwĩra ũkĩrĩa ũkũbindĩra mbeca ũhũthagĩra o gatagatĩ ga ciringi 20 na ciringi 60. No mũndũ ũmwe ndĩrethana nake o tũmenye we ekĩrĩte bidi yake thĩinĩ wa thoko ĩno. Halo.
1: Hello.
0: Wĩ mwega?
1: Nĩ kwega mũno.
0: Ona niĩ ndirĩ na ũru.
1: Njĩtagwo
0: Gathaiya kuma gwa Kameme kayũ ka mũingĩ.
1: Nĩ gwa Kameme?
0: Twĩnawe rĩera-inĩ. We wĩtagwo atĩa?
1: Njĩtagwo Isaac Mwaura wa
0: Gĩtaũ. Isaac Mwaura wa Gĩtaũ. Kuma kwa Isaac.
1: Mwena wa Manyata Embu.
0: Manyata Embu. Gwakĩrwo atĩa Embu?
1: Gũkũ nĩ kwega. Na kabura gũkũ nĩ tũragĩcokia ngatho.
0: Nĩ kega kabura.
1: Nĩguo.
0: Ona gũkũ Nairobi tũrĩ o thayũ.
1: Kũu nakuo mbura nĩ yakĩhahũire.
0: Gũkũ ũmũthĩ ndiurĩte, no yahota kura hihi.
1: Gũkũ nakuo no mbura tũgĩetereire ũrĩa gũgĩthiĩ na mbere.
0: Nĩ ũndũ mwega. Rĩu ndĩrakũhũrĩra tondũ wa rĩrĩ, thoko ĩno ya *441#, we nĩ ũkũingĩrĩte na ũgekĩra bid.
1: Nĩ ngũikaraga hau ngĩgeragia *441#. Kuma gĩthaa gĩa thinacara rĩrĩa wanjirie
0: cũgũ.
1: Ngaikara ngĩgeragia, no ngũigagĩrĩra bidi ya thimũ.
0: Ũkũbindagĩra thimũ?
1: Thimũ ĩno mwene nĩ ngeretie maita megũthiĩ manana ũguo.
0: Kaĩ wĩna bata atĩa na thimũ?
1: Ndĩna bata wa thimũ mũno. Tondũ ĩno ndĩnayo rĩ. Ndĩrangenia ũguo, nĩ thimũ ndagũrĩte tene we, koguo rĩu ĩna features cia citangĩhota kwa accommodate maũndũ ma kĩrĩu.
0: Nĩ ũrona nĩ hĩtũke nĩ mahinda rĩu.
1: Rĩu ngĩkĩra app rĩu nĩ ironda rĩ, ũnderiti ĩmwe.
0: No wambire kũrutaruta imwe.
1: Wathiĩ harĩa Play Store wa download kĩndũ gĩakwa, rĩu ngĩiganĩra, no wambire ũrute app, ũkarigwo rĩu rĩrĩkũ ũkũruta.
0: Na ciothe nĩ ũracibatara. Nĩ ma nĩ ũrabatara thimũ ĩngĩ rĩu. Rĩu wekĩra bidi yaku ya thimũ rĩ, nĩ ũnyitĩte message ya gũkwĩra bidi nĩ successful?
1: Na thaa icio wahũra ndaigua ka message ndakaingĩra hau. Tebu scroll haha igũrũ.
0: Tarora kana nĩ ũkũhota kũmĩthomera hau
1: igũrũ. Your bid was successful. Haya, nĩ yaingĩra ciringi 27.
0: Kabisa.
1: Ũndũkĩrĩ mũtambo mũkari mũno.
0: Rĩu nĩ ũkũgĩa na thimũ mũtarĩgianaga ya gũkwĩra atĩ wambe onderiti apu ĩmwe nĩgetha ũdaũnirũndi ĩngĩ.
1: Ndaumarĩire mũtambo mũkari mũno.
0: Ũcio nĩ mũtambo mũhũrani.
1: Ndionangwenda ĩ thimũ.
0: We ndũkwenda atĩ ũtũmĩrwo mbeca?
1: Ici no ndĩcihũre mbara thimũ
0: ĩiganĩre. Mbeca no cingĩre cigĩe mabata mangĩ.
1: Cikaingĩra rĩu ngathiĩ
0: kũhũra, ngoga ndĩra thimũ njanjie kuga ndĩrahũra. Na ndĩratũma message.
1: Ndikwenda tũkinye hau. Ndirekereo mũtambo arĩguo.
0: Ndengerwo thimũ arĩo.
1: Nĩguo.
0: Nĩ ũndũ mwega. Nĩ ũkĩhũrĩrwo thimũ kuma wa customer care nĩgetha makwĩre ũrĩa thimũ ĩgũgũkinyĩra Embu. Rĩu narĩ ũkĩgĩa na mũtambo mwerũ ũtige kũgiana na ĩno rĩu wĩnayo.
1: Nĩguo, rĩu nginya ĩno nĩ ĩkũhũra nginya mbica wega, mbica clear.
0: Kabisa.
1: Tihũrage mbica njĩra ũkaĩ wahũrĩre
0: hĩndĩ ĩno. Nĩkĩ mbica ĩna thatũ?
1: Nĩndakena mũndũ ũgĩtwo Gathaiya.
0: Thengiũ mũno, nĩndakena Isaac, no gĩe na ũtukũ mwega. Asante sana. Thank you Isaac. Kuma kũrĩa Manyata Embu. Auga ngĩnengerwo ciĩ mbeca. Icio gwake no cigĩe mabata mangĩ. Kabanayo thimũ. Nĩ bidi ya gwĩkĩrĩte ya thimũ harĩa *441#. Ona waingĩra ho, ĩkĩra bidi yaku. Indo ndakwĩra nĩ nyingĩ. No kũhũra ũkũhũra *441#. Yatigia ndagĩka mũgwanja. Thaa ithatũ ciĩ hande. Nĩ gũkũnengereria nyĩmbo ithatũ cia Lynn Anderson. Ndĩrahumbu ndagĩka mũgwanja nĩ ĩkũigana. Wagaca tuone. Lynn Anderson nĩ aroka ithaa-inĩ rĩa tatu Kameme Country with the Sheriff.
2: They don't live far from Kameme Country. College of Hospitality and Beauty.
3: Jetago JN Gasegua Kuma Deakin College. Dokore ge kwalia nawe murutoa college onakana university. Neoe goroya mamuanyu, neoe goroya fafawanyu. Mudhuri ucio ndagia kaburiga ake nigetha thome. Mutumio ucio tarukagirwo ni nguo nigetha ndukaigatwo cukuru. Tiga ikeno nyingi. Tiga guikarokira karagia muciari. Ihinda riri muciari akuhete opportunity ya guthoma. Itikira tu guthoma ogethikagira aciari. Miaka iri ti meingi onakana itatu kana mwaka umwe. Ikeno icio no ugakena ihinda ria kinya. No abohe muciari thayo no mutie. Deakin College.
4: We mwega muthikiriria jetagwo Peter Gichuki chairman Top Care Lads Kenya Lerea ogotua itua lea kogura mugunda he cioria mundu eyuragia ta darikia kogura ri title deed gaheori giakeri daruta deposit ona nini ri icio ingi guheo ihinda riigana atia dehage okahora okahora wagura mugunda gwa Top Care omothe no tukuhe title deed na all completion documents muthenya oro ucio uthie wigarurire ithome ritwa riaku woka gwa Top Care waruta deposit ona enini nitugwitikagiria ubuke broti besa icio ingi urihage okahora kuringana na muonere waku wa besa twina mugunda turakwenderia Juja Muthara 595,000 nakuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 445,000 only tuhurire thimu oleu 0719-111-555 oregi 0719-111-555 Top your
5: life. Kamele Country, Sunday night.

0: makuheaga ciothe kuri o gutire itetheko
1: ai thirikari no handu ha ogwe ratu kageta ngituingata e handu ha gwega ndu ugwo
2: aya mudu ogite kada ngithonda ka mbia
1: e ngituingate
2: thonda ka mbia de mudu mbia chake
1: ekyo rafika e dikiru ndu ogene tokyo ro
2: na ke ende
1: na ari amata

0: Arahoka. Rocine Dinashara, Gija Tha Inya.
1: Arahoka.
0: Neguikira Giaya, Uzathaura Magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayuka Moige. Tuko Chonjo. Rocine Dinashara, Gija Tha Inya. Arahoka. Don't miss out.